0: Men an pil fwa, yon nan patene yo senti li genyen doa pou l konen tout bagay sou lot la tout suite. Ok? Mwen souvan di sa, nan yon relasyon sentimental, hein? En gen de bagay ka pase, ok? Menaj yo ta, ta remen konen ki sa ba la ye. Ok? Le ta remen konen parce ke le plus souvent, le ou remen ansanm avèk yon moun. Ok? Bon, moun sa, li menm li toujou mette nan tèt li ke li anvi konen tout bagay, ok? Ok? Li bezwen konen tout bagay ka pase nan relasyon. Mwen sa li yon bel, bon, yon bel kreatur, franchement. Son moun ke mwen men, wè, franchement. Miss Edlin, Mes anpil, miss mwen. Ki pase vini mwen blan, franchement, wow. Debi mwen l ke, kem kontan.
1: Yon lòj yon.
0: Ok. Miss Edlin mwen sal yo, mwen vwa mwen kontan vizit la,

Gen yon mo ki trez important ki se konfians. Ok? Ouè konfians? Ouè konfians? Li pa bati nan kesyon de presè. Ok? Ou swa nan presyon. Ok? Konfians. Konfians li pa bati nan kesyon de presè. Li nan presyon. Tande, oui, peyi ya. Tande, oui, moun mwen yo. Ok? Mwen vle nou konprann sa, hein? Le mwen la sa k pase, konfians sa li menm li bati tout piti. Ok? Piti. Ok? Se menm jan tou, bon, mwen konta de yon proverb ki di ke, hein? Tipa, zoazo fè nishli. Ok? Se menm jan tou, pou konfians, se tipa. Ok? Li ba mande to presse, hein? Pou na presse. Ok? Li ba mande presyon. Ok? Je te ke nou konprann sa. Ma va bantou. Oui. Dayou. Ma ba misi. Bonsoir.

0: li bezwen yon kote pou kapab grandi. Plant lan li menm li bezwen yon kote tankou pou lap santi ke li a lèz. Ok? Li pa gen piès problèm pou li grandi. Yon moun baka met yon plant kote ke ki pa genyen tè douz. Ok? Lè sa, plant lan, li pa kapab grandi. Ok? Se menm jantou pou konfiansan. Li bezwen tout sa yo. Ok?
1: Ma va ba tout sa posede.
0: Men, fòse yon moun pale, sou bagay kote ke li pa pare pou li di, li ka fè ke li reviv de douleur. Ok? Sa ka fè ke li reviv de douleur. Sa ka fè ke bon, la pense ansanm avèk yon bagay ki te pase l. Ok? Oui, mwen se te ke nou konprann sa,